0: again.
1: Pasua Kichwa.
2: Ni metade. Claro, me encostei na mão, quando tá aqui do onda baixo.
0: Okay, bado niko na wewe, soi bana jirani ya kwangu, Nixon Kibabage. Okay, kwenye line simu leo.
1: Pasua Kichwa.
3: Hello, Faiba.
0: Na habari za wakati huu?
3: Naongea na Mama Brighton kutoka hapa Nyamisoma.
0: Msoma maeneo gani Mama Brighton?
1: Pasua Kichwa.
3: Nyamisoma.
0: Okay, swali la ngapi?
3: La kwanza.
0: Namba moja, bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana
1: Pasua Kichwa.
3: Morogoro.
0: Morogoro.